Asante sana Rambo Segeja ngana Susana. Mzee wa Ramadi. Abisi Bundara kutoka Garukikere bana. Anaomba rekodi ya Masome Solile. Labda nitafute kuanzia kesho kaka. Na kuendelea.